Tarime Central SJ Kwaya, wimbo ya Tosha Jangwani. Ni saa 12 na dakika 58 msikilizaji, na hii ni Mazingira FM, kipindi ni Tone la Uzima, tamati yake ni saa 3 kamili asubuhi. Tone la Uzima, anasema anaitwa Hamisi Masangura wa Bundesto, anawatakia sabato njema familia yake, Mama Masaka na watoto wake Piri Hamisi na Masangura Hamisi, Viana Hamisi. Ujumbe, Mungu